bantad kampung mo kinarut. Iay tanda tadaw piabazan di Peter di Swil. Kosudong na kosod na tadaw bayan na kiwala ti miyaboy kani. Hozo do Malaysia galus tamay mo ko idkan da manzah kah. Kapindat po nagi do kinatang kisadan do kawalisan tagazo. Teka tampinay kaditi. Iti hozo kosudong kosod muntokan daman. Sumusut hozo pakyunizan ni Lisius Tuol mantad kampung Talidos kinarut hinugo misun hisun. Hozo diti na po nga mantad ni Petrus Martin pini ano ti hinozo duvatuhun minazo diti Nicholas Tudol omi Petrus Martin hinugo misun hisun ka kanangan mo ti ni Lisius Tuol iti tu makyuni na umiti na atuhoko. Pagudi no, kapivosyan katahodan na papapabahi ngabi na babahizan na tapinay tako dahi ha idonggongon na babay na kibakapayhan na tayo mo ako upload radio na iti na makinaw na kasayimbahan tako kadazan na ikot binasi dadi hansan na alako abahi ngabi pabahizan niya so kaya tapinay. Dani, kano kinangot ako pakyunizan ngabi diya sa so, diti.

Ada may no jam ka bahu apo dam 4 minit na di no dongo suva bid pagunta ko pasinda ko ku tadau zu miam pai menuhuk hozo pakiu ni zandia zu i osivatan ko tu kivadi ko paguhu kivadi ko tauvi kopi vosian ku kuma do tapi nai mazak do WhatsApp iti zo Richard Binginos, Johanna Miadin, Clarence Wong, Joseph Potilu, Alicia Lilim, Redville, Johnny Upin, Julian Yapa, Helen Yong, si Koyok Men, Omi John Tati, Florin Kinajil, Emilia Gom, Marius Morudim, Adrian John, Saking Aminia Gansing, Omi Flora Kunus, tapi naik ngabi masa ada TikTok, Ishen, Jasper, Jasper, Diana, Diana 4, nagi i gumu iti, ingko apa, may daaw amanan, Hozo da sumusut pakiu ni zandi tapi nai Jasper. Hozo mantan i ay tanda dandin nu mo go vit do go. Tau isai dati da Hozo di. Hozo di suga. Susu tanan Hozo ampun nak zona di Lucy Rungkop pakiu ni zandi Florita Kinajil. Florence Boyjol humuduk minamangun di Michael Medoit. Tiki dadau mamuandam diau. Hozo di Rose Moguloy ipakyunizan di Jovita Rich. Bah, kinama dia zo, Hozo di ti.

0: isok company menguntilik nukum danda hobi duvonga pod ngebu linggit taiko tolungku onam minggu idkut magistrate Kota Kinabalu tu au nakanumi mozo oitan award tribunal pokibalazan momo magunoh Malaysia TTPM montok membalai pokibalazan himongopod ngebu linggit kuma di mokibalai ukum pinapanaw di magistrate Marilyn Kevin di kapungoh bogizan company na komoy minangakun nakahasa. Kompani diho minambalay danda ipinontok dokut. Kahasan na kumoy na po nga kahasan pati hombus di kahapas kompani na kumoy paguhu diti na kugompit insibo section iso-iso tu bingkung iso akta pangumuhigan mamamaguno o padam sizam sizam nga padam sizam di ontok buhan ka padam duvo taon nakatahib tuaw nakanumi mozo award tribunal miyaga dino. Pahingko po, company dino kakal au mi mozo award na kumoy gisom pinapanawhang pamadawaan isibo section iso-iso tu bingkong nuvo. Penalty tatamba ipinontok na kut na po na tumanod timpu 200 tahuta daw kahasan diho pati hambus. Namot diho pinasoto di patunod KPDN Sabah Sharil Nizam Sahidin au abanangan obogizan ni sino kumano ng obogizan au mimoza award TTPM. Hang na kumoy pakito pingisaman KPDN na mungumohig kapatutan mumomoguno papatanto tikid award tribunal pantangon om lagi imozon. Subay ko ino manak punogi kapayhan na au kanu mimoza award tribunal na po nga iso kahasanik kabasa ontokon hang undang-undang topodos. Patiamuson na kaupisan mamisok tapoy tay ka bomba o manampasi JBPM Sabah no papavakas kapataundaan o itan pasukan bahan berbahaya hazmat montok tumaguwang onu no pokantakan papagompit ko matan kimia. Hang di no katanud kabuon tagazo bogisan kapamunan tumaw om ges om nagi ko matan id pagunditi. Pinapayo itaba hazmat om CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar tinimungan diho na bayno kiva tahong panamtahu upisol ampu subay ko na gunap na isok pisin painbida miyampay ko matan pangiho ki technology takavas sabagi hang tapulokis JBPM Sabah misakaday panogi miyampay magisu subay agent kampay kumantilian kahinasan PDRM om Nadma mazapin singihan kazuazu ponjulon tagazo-gazo. Papapanaw nagi tinimungan na kumoy no pamalanan id kinaisanon pamonan ki kohigaganan takavas muntok papatanto hang o taymo hobi kivaza so pamah kivakan takan tabuabo. Kuang hobi onam ngopod gisam tu ngopod piatus naman ta duwang panam onam ngaybo veteran angkatan tentra ATM in Malaysia niti mamihi kaganan kapangindapuanan. Piagahon pakalaja ni Kiva Toki hapas minamupus kotainan manta di himoto nakatahib. Namos ni kumanduwa mantili kumuhigan Adli Zahari papasimban panogi ino na pamusaban tuhun ngabi na iziho na po nga kosunong na po na mamong din pakalajan miyaga mintatamong kumuhigan na iziho ikiva nagi magisusuvay kabahan ikabasa na gunon. Pahingko po, kapalintan, maza ko tinanan ahal nga vitinimungan susumangod haid, minggisom nagi, mangging gazo, kosibatan pakalajan, kuma veteran. Kamino, dahil bogisan kitoki, imumagunoh kamahan painbida, o papatonda toindapuan, hobibinasi. Kampay na kaganan ki technology takavas, o nagi pumunan, kumuhigan pogun, ikiba kosibatan tagazo, montok no tinimungan veteran.
1: Apal tonibo tarau baino.
2: Wika dazan kamabago om tamabasi.

0: kon ko iho nopo ko sa himbahan makadazan nga mana kopayhan don kapabago di hobby point tunu
1: kinomo isikoy dai sa BFM ko sa himbahan boss kadazan noy ko tinasi oswao tumay mo.
2: Dabay no jam ko vaho tong pada mo na minute dong o suvabid pagunta ko riti tapinay na pongo no i ababazan mo kiyo ni hozo maza do kapabalan sosyal siya ko madi aw na tuhok kiyo tu hiyo no o gumu amama yun tay mo riti piso sa vahiyo no nagi teko maza day TikTok nagi WhatsApp samo no iti Facebook hansan no na his ginavo na tuhok anoy pakiunisan abi na kasay na kauni di tino di oh dari na bay no kiba pa timpu tako dahil kasay man mo kisam na jam ko sisam dong sa babiti pahumusok ko pa iti kapayhan na hogo na gata to kiba tapinay di tino na maki ho kasa bah iti na hogo na gata na montok tadaw bay no tadaw ko anam konvok pa tu lagi montok konvok pa nam sisam vuhan di ti ko anam inambo da puhut gata na po nga sisam linggit tu nga pada mimosin sa kilogram puhut gata sisam linggit tu nga pada mimosin sa kilogram gata ko pingan di au na ub grade kaiso na po nga apat linggit o nam nga pada mtu sin apat linggit nam nga pada mtu sin sa kilogram gata ko pingan au na ub grade kaduvo tahu linggit sisam nga pada mtu sin tahu linggit sisam nga pada mtu sin sa kilogram gata kantalan grade kaiso apat lingit apat kapadam apat sin sa kilogram gata kantalan grade kaduvo na po nga tahu lingit tu ngapon sin sa kilogram tauvi na po nga gata sikalap sa lingit apat sin sa kilogram sa lingit apat sin sa kilogram iti na ho gada gata no montok duvo tadaw tadaw bayno tadaw ko onom tadaw kaiso minggo mikot kaduvo onom tu kaduvo onom sisam buhan iti ko onom inatay mo na gay mantad katinanan pamunan gata Sabah. Tantu na itimpuniti mazuazu na kalamazan kamatan Josephian Saint Joseph Pinampang inakatimpun ni jam ko tu upusan na jam kapatong pun minit na no, nga daw tikam sa nabay no idhintun pengukab sikul di na nakumoy. Itia pabago isa kapayhan o hit ko pitim wa kantonan Tagazo do ko politif pusaka Pinampang tadaw bay na lagi dahil ha idhintun KDCA Pinampang nakatimpun maso na iti babay na iti mantan po ni jam kabaho do dongo subab biyampay ko politistahan montok di pu ngavi do ko politif diti. Dadi kanaw kinangoto ko hozo na kaw ni kuniti twist tadaw kalamazan Hayden Hansanon swimming nung sakyo ay na zo di Rainer Milos kinangoto ko.

Nung sakya ay na zao kadi Reina you Reina Milos. Ada ba no jam ko bahu apat ng pada mo na minute dong suva bid pangunta ko tapi na ko mama tiko kalamazan na tanda ko na tanda ba no ko dumong pada mo buhan di tiko onom sabay ko mega di ko payhan na kumbus ko di tino di tadaw ba no panagi tadaw suva kalamazan kamatan kampung mo nababay na diti mazuazo na iti pibayan ngavi na po zuvan na tadawbay no higa diti spot ko basanan misasadap na po nga kiva diti gingiliton teko unok nga daw dasanak magumu pa suvay gadi namanayhan ay sa ongazan ba may napadaya it kampung mo kinarut lamay kamatan tadaw suvab ikahimundukan kalamazan nino na kumoy. Bokon ababazan po nga pibayan ng sakan ko basanan nasi tapoto. Kiba nagi na pibayan mamaging na bunga ingkwa mo na manguhod na bunga di taginga tabasi kamay di. Kiba na pibayan mi pulos. Kiba diti pibayan dasanak. Pibayan undok nga daw dasanak. Pisosomo na kaykot na daw nga daw bayno itahap na pantang datu Jewel Nuatim. Pibayan nga mi na minsasodap na po nga tanaw bayno. Bagi-bagiya mo, tapinay. Kapatunusan inakahantay nga may pinipibayan kanjul na tanawbay na upang napisasomo na jam ko na misanap niti suvab kadahibay kaya nag-iibalayraya kampung mo balayraya tondugal kampung mo kinarut. Tanawbay na po nag-iibayan Zandi Tabanus Nazatan Pogon Isay na dati Sumubahi di Zandi Alice Marius Zandi Tabanus di taon Duvang ay bu Duvang padam himo Isay dati Zandi Tabanus na taon diti Kanjuli na dam sa sodap teko Nungo sodap bay no Jam ko tu Dahit iso Kinezan nun Dahit tutunan In kakadasan donggongon pinampang. Jadi muntok diti kiva diti hozo kokomai dan Zandi Tabanus Taswal Selvia Yusuf.

Tupinay ko nga viho Zodi Ana Stanislaus i-oy tanda kaos. Nadamot na muni yun ni Hozaw diti, tapinay ko, bos, tadaw bay no. Gula, manak do losoh to mis montok do kupi. Nga, tuhun, momohaw di no do kupi to mis om okon ko kupi gula. Ingka no, date ko po si Zon, inombo do semonu, kovosian i tinodo. Teko i okito do toko, no piumanan po toy. Aw insan do bosan nga kahasan tatah pogogozon ato tapot na po tapinay ko kovosian na po nga okon ko oiton nga loson tingkano bos tadaw bay na tapinay ko kupivosian kumanday diyazu abalaktan to ko mantad kinaingan tama tabakas kozo. Dahil nambah tako ng pangabi na tadaw bay no. Kotohwa dando minikinomaw iti hozaw tauwi no. Opong hozaw di Ana Stanislaus. Hozaw di Datu Wilfred Modulis Sugali Sun Sugali. Dahil ng pangabi na namot, pimabasan.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ang pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot no kalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman rapan.

Yoram yun, kung sino pamilya namin, nakabuli ko ng itara bilim yun, ino mayara wasa mayara yung bulkosong rondo siyam, papasiyam kusong tulubalo tulubalo, ino wasa mayara saba VFM, amikap yun ko na mayara live TikTok may, live Facebook may, ino batik yun nakra comment, ha, paka-paka ka, amrais ko na po, ko na bacaan, ko na po, ko na bilim-bilim, itara na paka, lalo namin, maya kira live TikTok may, live Facebook may, am na po rajam bakabalo, talunga po nga minit na po, akaw ko na kaya na po, info no Piala Dunia, FIFA 2002 nga pramon, itara mo nga kasalan, dahon mo rasa saba VFM, pasindakan na takawan so. Amang kini kita pira rimbai intori Juliani Zabri rimbai ninggalan anda Okoyak am suno rimbai rinoreati di Zuki Fli rimbai ninggalan anda oro nag oro paguatan.

Pabiruba ka wag mo pedo LP Rapi Alpino. Sa matak na kayo wago na katanod ka sa limbahan iti iti na ka sa limbahan bros do sunod sa Bah BFM. Iluwa na sinding na kapagulod na ko niko. Ang magumo sinding na pangulod tatuang bayan nati. Nung haro ha sinding ni Pacquiao noon kayo o ilan nung atumboyo nga nung haro timpo ang balang kasari ito ano kulod man tada sinding na tatuang bayan nati. Ang pabay nati paindalan nagi at parantaban tahuri teka final dati pialaan Azandi Tavanos netan pagun sabah 2,000 doon ha pada monom ang kasalimbo mitilambos maya.fb nga nung haro hay paingintong manakadong dati dat mobi mobi dat kinayanan na kayo baham dadamat nila milah nagi dat nuri maginangaw dat kasalimbahan baras dison ba kayo at amalot ako iusup banaway Lania Udong ni AJ ni Frankie Masanggon ni Lania aran tay Lania Udong aran ponsi ko Lania makita ko tambalot ako dito no itihid TikTok akan ada kalihan papailang teko siya kasalimbahan miti lombos diti nagi manahak na tarahian mana po tadas tadas tadok tadok at nagala hadit screen dat telepon na kayo suahon ko tambalot dahil id FB dati no nga makinangot ako pada sinding kana kinangot ako sinding pinirubaan manta di Rona Mary Claudius sinding lay dati pagkarangahan na kayo sutanan na bolaw nang kutitupus ko manta di Hain Jasli

Tambah lo sabin kangot hiti DFB taufat siaw. Oh, kadi sabin kangot haro pamagya pasan-pasan dalo. Kabisa na tutuang tadaw ko ng DJ kumana gita. Sa nang tambah lo't sabab FM. Ang makikinangaw ng gano po. Hada pa yung tanod makinangaw sa limbahan iti. Tabi basan ng pimbalutan to ko DJ. Gisa mapupusan. Ang bulutan to ko DJ. Gisa mapupusan ka sa limbahan iti. Kung sikaw DJ ka. Kung sikaw na yung kumadya sabin. Paul Eric kamsa nang tatuan kumadya DJ LP alang sana lidas terimo kami yang paibarakat tagumu tabi basan na ikumadang balut tapi na ngay imo kinangaw ko sa limbahan berus disun sebab FM masanong kapiak na opo siko Anita Thomas kamsa nang tatuan Victoria Ang nakapagulo da tatuan may nati po siko Victoria Irostina Eying ngahiti nagi po siko Rostina tapi tanod sa limbahan niti Charles Logino Elizabeth Bet Lohin Chiong saya po Josie Mindong kabisanan tatuang di JLP minsan ang tampalot sa BFM V-Good tapi basan po si ko di Josie Mindong soy komentar di TikTok nagihiti FB kano ko nagipongkap teka patad pasan maya dot WhatsApp kusung isa siam apat siam kusung turu walu turu walu. Karena kena kau tahu sinding poti rembus, ailaan kud aw kena gumuli mantan di Christine Aston nga Arayo kepaguluh mantan di Clarice John Mata.

Kotolo do hapa datulani kotoro di kita na po katarapi ang balutan sa pabagunan. Tambalo to pa nga sa ngulon di mila dumayon, mabisulun to sanong, om teribad o tumbayan di ka, lalabida sa suway o tumbayan di ka. Kadulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nungki daruhakan apakatulun di otutunan, om osi ko ginawa masuk yang malut. Nga tambalut na po, nga iyalo di pasamok in ginawa, om kitang guwang tagaya in salam manuridong, isalit ako in timpuliti. Osi ko mantad kulubukan no, sebagi tambalut na sanong. Tabit na rapi ang balutan sa pagkakunan, mantad RTM, teman setia Anda.

Baham, tila mo santa ko pagyambulutan diti. Ngay AJ Patrick San, say po, Linda. Kana kinahot ako sinding banta di City Bandaron. Sikulguas gata.

0: bahom harap pamalahuan ta kita kung balay takod maramit isay tika pagulo. Hello, o kamsa na tatuang tabi na eh.
1: Hello, Deji, ano ba no?
0: Hello, kamsa na ni Emilia, sanang-sanang ti Emilia. Ano nakarasam po ng sandakan ni Emilia?
1: Umindasam di ko niya, tapi awa sa pola.
0: Awa sa...
1: Sardahana.
0: Sederhana. Mbaba, masanang panad apa sa pokop ya?
1: Ingko ka na ba si ka?
0: Asanang ba? Asanang
1: tari yung mga tari? Ako sa Imaria Jakim ko ni.
0: Oh, ako na milag ko rayan. Iyo na di at kapapanahon na tulon.
1: Ino, na ikaw tundo ka tigong. Do, inka iso si do.
0: Irinad, ako na rongaw dat tarwal kay.
1: Oh, sasa, matigap paungkap na go, EDG.
0: Bamaw na ko rin siyaw na po.
1: Ako saan pa din nung ay nakinayangan ko ni.
0: Tapat ka piya.
1: Ba, patimpunan ko na di.
0: Ba, ba, may na, may na.
1: Ba, kapag hula pa misiyaw pa hay.
0: Pansi ko.
1: Ba, may agan na po. Isa so Ginon, i Joannis Mansatil, i Kalyun, ano, naabal no Kalyun, i Adul Malik, i Joseph Batilo, ano, nangabi abal dezo, i Katie, ano, abal no Katie, tariko nando no, Marius Maludin, iho na DJ.
0: Iila na, ka iila na.
1: Oh, wow, no, ako sa kinawangan.
0: Thank you, baba. Ang mga taladan ko madya, po si ko.
1: Dahil na ka na, pingat-ingat mamanaw.
0: Oh, po si ko, Emilia. Ay, naka na, sanang tatuwang. O sige ko mga di Emilia, gom na kapaguluh dot pinapong kapasan tatuang bayan na. Aw dati daw naritan ngay nga, maano po at egi sam zet matuha kay Emilia. Baan pa malahawan po tilambos? Hello, kapasan nang tatuang?
2: Hello, tapinay.
0: Hello, isa iti bayan na.
2: Iyok mo ito eh, idansi, ituaran.
0: Idansi na bayan na, ilatuaran.
2: Copy ba kita na wago?
0: Oo, copy ba na. Po sige ko ito, Nugari, minamaramot ko agod iti Hague County.
2: Pagulo po ikaw, BJ Rafael.
0: Oo, oh, pong sikaw.
2: Ayan, arang ako ba?
0: Oo. Oh. Tegya?
2: Oo, nga. Mamangura lang, kapiro ba kasari?
0: Oo. Oh. Ba?
2: Pagulo po ikaw.
0: Mm-hmm.
2: Ano ko nang gilawa nga ni, pagulawan ni ko, ni Tapulang lo, Kapatong Plik. Kuro-kuro, kano tampulang. Isihat kayo mga ito. Isitin ni Kamalo Tanti, tuwaran. Magal ko, Yasip, ni Lungkim, Tenyo. Pamilang na ikaw, ang kupeno, makinang ang radio. Ito rin na. May pa person, kapisanangan do, talakonom. Mari na, ito pinas.
0: Iririn na kapiya. Oh, rin ako pinasanya. Matapin nga na din. Tapin na itong
2: bulan. Oh, ba. Pusik
0: ako kumadya. Oh. Oh, hina ka na. Tapin na dansi. Matatuaran. Pusik ako. Tapin na dansi. Baham, pagulo da, tilambusan tako da, nagyari, mamalamit, mamalamit, mamaramit pamalahawan. Man ko pa tilambusa apasan, pinata di Abdul Malik, hit maya da WhatsApp, tutuang bayan na. Kadayan bilalik pagulo pa humasan ako pa kapisanan tatuang tadaw ko talo kumade DJ am tambalut ko ngay nga siyaw to ako yola siwatan maritong bayna return ko na po nga no kanti return ko na gi nga ano korong auto nang kodop nakakawa kon dila record jam kapod kada ah gumo PPM posik badati Abdul Malik apa keringahan ko na po to modela ti sudawil kudra at pangurulas pamatan siyodop tatuang bayna ka DJ kada miliki lipo paryok pagansakan dat magogonsok kotong goy longon na kairak korongo diaki om yadu makiguring mi garabol om mi aspal iti na iti ako naging da kailan haro mi garabol om mi aspal da guringon kakadi magogonsok mi giyadi talasu om mi dit atanday retan diaki om yadu mi garabol om mi aspal. Posik Abdul Malik. Baham isok pa pemalahuan pagulo dot negari kinangot ko sinding. Halo, kapasanan tutuang.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, kapasanan nga dito tutuang liga DJ.
0: Kapasanan nga lagi, saya tibay na.
3: Ya gang, muntad kay madang.
0: Ya gang. Ba, kapasanan tutuang ya gang, masanong-sanong.
3: Kapasanan nga dito tutuang kumarikaw.
0: Oh, sanong-sanong ko yung natawan ba na kay?
3: Sanong, mga gadaw-gadaw, doon na tadaw mo na gadaw.
0: Doon na tadaw.
3: Alaso-laso na di.
0: Mm-hmm. Baham, palambusan na pa sana?
3: Ah, kapag alo po, kumapa di kao lang, may pagganakan nula.
0: Ponsi ko.
3: Ponsi ko, naging magkalimanta di kao. Mahan ko naging palambusan si Tambalo sa Sabah, VFM, Gali Tampulan, Abdul Malik. Ponsi ko, naging pasan na tino, Abdul Malik, Ilungkis, Yadila, Genupin, Yubog, Thomas, Jenny Lanog, Sintom, Koyokmen, Marius Marudin, Iros na Sugud, Omi Petrus, Omi Biduan, di kayo Madang Bukit, kayo Madang Bukit. Omi Pagpasan, Kapsenangan, Datatuang, Tadaw Koanam, Piyosyan, Nagida, Kumari ko, Balutan, Nung Kapan, Natayang Sananam, Tabi Pagpasan. Ika
0: kaano,
3: DJ,
0: ngunti ko. Wampos ikaw kumadya.
3: Okay, ngunti ko ngunti.
0: Baham kanak kinangho toko dua sinding misusut arata masonong manta di mas ni sumiran sultanan alay daun. Ano kapirba di Vetalinus insu.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatomod, montok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, montok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, montok maningalig pogun na po, nga montok kanu toko kupuriman, katuranongon, kapusyon, timpuh, bayno. Kaino, magyampay toko pupatimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kupusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.

0: tingkada kantakan mengintetari in sequel. Ika ngamila nagin magantap kantakan dite. Peruputa kantakan mengintetari in sistem ruputan pakarajan awam, Kementerian Balajaran, teko remuta, kusung talu, walu walu walu, apat siam, talu 25, teko WhatsApp, kusung iso apat, walu kusung kusung, siam talu 25. Mantak paparuput anu na pakantakan mengintetari in sequel.
1: Bambalan tu kamar itu melawan hello kami senang datang tuong. Nampututkan tetapi nih wah mai pot terus terus kagak. Hello kami senang datang tuong. Hello. Hello. Audio rongo. Wah mai pot kagak. Pagulo dila apo siko kuma di Lasius Sambating makianud sinding di Samson Sakani kadong nga isot sinding di Samson Sakani to kita ko hitihid nugati it no copy da hitihid nuludan sinding umpalan dat manhu i Samson dat patad sinding daw ka tapi na eh. Hello kamusta nanta tuong.
2: Hello DJ Siaw Emilia Gom kagu dahiti.
1: Emilia Gom kagu dahiti. Kapisan nanti tuan. Aku roda.
2: Nahi panganku i tempat hutku i Subud i Adila iru Subud Polita Kindaji i Florence Bajol i Clarence Suang. Adul Malik om iho no di DJ aku sudah mengasau dia
1: mbak posi kau kemah di Amelia no kena
2: oh lino kena
1: posi kau Amelia gem Amelia Amelia gom Ira kau bisa nanti tuang menanggi tembalat dah hiti FB hiti kante i say i kita ko ditino Maylin Dwinol kapisan ang tatuang tadaw konom di JLP tayisan ang tambalot maging na wasalimbahan boros desun kalansanan ang asasana ngawi kadaw nagi i Pita Gabriel kapisan ang tatuang kumadaya di JLP minsan ang tambalot maging na waka kita ko nagi iti tambalot ako i Jane na takag nga kapisan ang dongo swab kadaw Pasiko jenah takag dongo tuang mahitid dahay. Eman sa ako korombitoy. Kapisanan tatuang na kayo. Om nagi DJ kadaw. Idolin kuntak. Asa nang tatuang tapi dahay DJ misanan makikinaw sa Babi FM malansan alidas ka sa sari kadaw. Halo kapisanan na tatuang tapi dahay.
3: Halo kapisanan ng tatuang ay DJ Rafael.
1: Kapisanan ng tatuang nagi kumadya. Iroste te.
3: Oh, isang iti.
1: Bampalong mo
3: sa kapasan. Maaw na pamitahihin na sa tikod iti.
1: Oh, ikaw doon ka?
3: Oh, ikaw doon. Dohongon doon iti. DJ Rafael.
1: Amsun yun. Nag-iibay na.
3: Amin na, di ba?
1: Ba, may na. Palong mo sa kapasan na.
3: Ba, oh, kami pag-uukuma pa dahil di ako pag-anakan mo.
1: Oh,
3: pasigaw. Kami nakikita so nag-iibay sumandak mo di anu gay minai uboda dino di mandak na jay nga patembuson na kaso anu i kaganan di ginabon mo kanto patembuson na dahum so
1: ba ponsiko
3: nya gan po
1: oh naputo tros menelepon kago Bahom pagulo dat negeri. Oh harana melawan. Hello kapisan nanti tuang. Hello.
4: Hello GLC.
1: Hello ibu. Sinaladan ni Ros ditino.
4: Naputo ti Ros. Nakureri.
1: Naginela na nakura. Kantes ang kurang sa nang permutan.
4: Alaso ay ti bay na ay LP.
1: Alaso kay.
4: Aw nakarasam.
1: Aw mungro.
4: Unerasam ni mi susuab mitong tongus di sodop.
1: Rinagi. Aw ba tanto at koyon tongus did babay na.
4: Ireno.
1: Mhm.
4: Ba. Belum busa ku benda tengah pasan-pasan ku gambalo tanam. Kepagulu ku mapai di KILP nyampai pegenakan noh.
1: Oh, ponsi ko bog.
4: Tari muliok benda pasan-pasan tengah tembalot. Kepagulu nepa ngak di meliagom, iadilah. Nagi ponsi ko di pasan no ditin umulia. Nangaw ku na eh. Nagi itampulan, isintom. Ipaulos, Yasip, Ilungkim, Itumas, dyan ni Linog, dyan ni Upin, may ampay paganakan daw. Lagi i-Colion, i-Adol Malik, i-Petros, lagi i-Iagag, iladig kayo madang. Din sa to, may i-Ingam Sator, lagi i Adol Malik, Isabin, Jalina, nag-i-Engie. Pensa na nito nga tambalot amo ko ang ngarait o tangangaran nga kampay na nga retan ngumantada eh ang parigatayje itong kampay na nga tangangaran ni kayo kambalotan ko nga we kalakaw kakaos amo arait at tangangaran. So, alom na tit dumali, gumulid, sumandak to alihuan na nga itong ngaran-ngaran. At pasan ko kumay di kayo kapisa na nga natatuang tihari anam. Malansan ako tangali. Das takaw da nga we. Pagibanto-banto takaw da dalam doa. Supaya dot ang sihat sihat takaw kasari. Ay kabalutan ko nga we. Kyo. Kapisa na nga ko. Dapa ng pasan ang nakatungagan takaw suwam. Irire na LP nga. Buli na ko dan. Makianod sinding. Wara na pa yung ulod.
1: Buli ba na makiano nga ilan nung tumbaya to gumo sinding pengulod ta tong paina
4: makiano ko na dadit sinding dit it teri tusakam kalibambang kade
1: tusakam kalibambang bawalan good mintang dati na
4: okay nung, ponsi ko LP
1: nung asiwatan nga kao niko ponsi ko kumadya join di Sousa ponsi ko baka na kinakot ko sinding dit eh. Bunga Tolundus pinampatan di Mary Intiang Junis Korom Sutanandot. Kosoro nopo dia di sami kundahal.

0: Gantalun, gantalun kabisanan tatuang. Bang balet ko maramit yung malawan. Hello, kabisanan tatuang.
1: Hello, kabisanan tatuang. Kung hindi siya LP.
0: Oh, kabisanan tatuang.
1: Tingkali ako pala, hindi ako para manusugot.
0: Manusugot kayo.
1: Ah, natin ka dali.
0: Baba. Kabisanan tatuang, masanang-sanang at tawan.
1: Kabisanan tatuang lagi. Masanang-sanang. Ito tiyo, nakasaysay. Ano mila sumunang kapi, at it. Malahi nga pa man ti DJ nga sukur pa dati ya pati kasay
0: mura gura mura gura o kasay o
1: gura gura sukur pa dati ya pa kasay ti
0: ina kamo yan dat nga okay, sunyan
1: ina gi kapya
0: kumikang na gi ba na
1: nagi
0: wala mo sa nabasan na
1: Mbabam ko pagulupan pa kumapadal si men pay paganakan no sana tak lidali da sertifikat daw
0: rada gede po si ko
1: mamya gala po mamasa na ko pwede to kan tang ko pinen te til at kapung daw ko tabulod ni gala paganakan ni si ka kurakura tabara ko ni ka nagi ingam satur te bakilang mi kompinen nga ido de tangondu ako yung ko ang handaman ng araan dela am lagi manika gidok dahil at kampura tao kutablod lagi am iti tombalutan at iti magandi Abdul Malik po si Konik sudahil lo iti no ang pinay isabin i bagang sagi ikaliyo na medya nilunag ang mga ko nag-iliwa ni Maduti, ni Catherine Gimbat, Adila Eros, Marius Marudim, Lucia Tati Bibi, ikoyok mi ni Pituros, si Paulus, yagang ni Kamadang Ponsi, ikaw dito, pasan na dito, no, yagang Yan yung pin, nilanlingang ang Mijal Gimbon, ibuk din bantay tamparuli, may manikagarawak, nag-i-dansi, po si ko nag-i-dipasan natin, nag-i-dansi, nag-i-tumas, ilongkin, i-asip, itaniw, nag-i-sintom, ijalina, ikondaring imadyakong majuna nag jaymol red kampung rungus tapokon ako nagiliwa ni liman red terlabokan ningaw idawid sando Kelsikil, nag-i-arin ni Juita Jaliw sa may Helen Red Kamabong Tenom. Yung pedapasan ko at kapisalan na tatuong ang sanang nakakalapan dati sanang-sanang nag-i-di, talo na anadi ang lamo kapiralan to dya. Kain doon at tadaw, minagadaw, may natitit, iti, may galit hila, tuwaran to, kain doon at tadaw, nakarsam ka di, kasi iti no, ay, tingka ka na, at, pasan ko di, pong sikaw diya.
0: Bam, pong sikaw nagi kumadiya to, minamaram mo tatong bayna. Pong sikaw, hina ka na. Imon-mon, kabisanan tatu ang mon-mon na sanang-sanang kabar bante. Kalasanan datang sanang-sanang kabar dati dan sanan. Muntak dati dit aw sangku rad alidas. Pagi sa kadungan tako din sambayang may dat kanud kalidasan dit po ompus. Legal di Merien Pilapitas matat pitas bo. Aw sangku rad alidas kang kalasanan dat arhad alingasan. Pagulo dat harap pamalahuan tay ka makinang otak kasi dengar hiyan akut paila da kayo diti kempen menaluad raha kempen menaluad raha diti pohoron dat kaiso tulan koturu 2002 pada menom kontak data dau ketolu itu minggu tisa. Mimpun dua jam kesiam kesabon, pupusan dua jam kedua sedepon hilai pondok riadah kelab tamparuli. Amontak dat kian talangan ketilambus kan udah meremut di daulin id kusung isa isa lima isa isa enam lima walu kusung enam am lagi inasko gabu id kusung isa kusung lima apat isa enam kusung isa enam. Ada kelihai lebih lebih hilai daras daras dah tamparuli. Kempen menelur raha pohon di pondok riadah kelab tamparuli dah kaiso tadaulan keturuk ditih tadau ketolu tadau pitemuan jam kesiam gisam dah jam kedua dah talib tangga daul. Baham di lembu satu makin awal sinding mangan tepat kesarahan penempatan di Josiliana menjadi bading sud. Om sutananda sinding kena si pantulun kampung di Sopin Guran.

Bahum pala ito ko ti pumulahan tahu rin ito ti Camila Dramito on Hello Kapisan ng Tutong Iroskan ta osong kuro ko sa nang pirumutan.

0: Pangindap po ano, manod agumu at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklano id RTM Sabah, haragisam na ribu at magkikinangodahay, manikinit tadaw, amila yala sumiliw mamumalino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong. Manguhup kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paledar ang mutakay idnumbor 088-212-344 aputan 116 muntak kapailan sumusuhot.

0: Ay, Ming, may palahisay na't karita, no? Adi, kasuang hiilas ng bape. Parumat at tulundat suay sumuang bo?
1: Eh, okay bala. Ako rin na la. Mahan ko pa pasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Arum mata tulun dat suai dat mengungkap na uban dat karita ba? Antak, pakawago karita no? Miado kau nanda. Iri pa nga nung akita. Aw na pa? Ha? Awa kita narumpit ina karita no? Teka, agahitan.
1: Eh, kailan ba yala di mengungkap dat ang uban dat karita? Dahuti o sanong pakulot o di intangay malaho di sampapingila. Ara ato paking daw. Kaswang po paking suayam, kimpang pakaguhat papapaking daw.
0: Baham, tumano na pa di kaming. Kumanggaw ko na ba dadi dat aratulon tuma matuman ng kapete karita no? Na, ang kaila ka nagi. Sumuang ka karita nga. Aw, mila.
1: Oh, tapat na kiyak niya.
0: Bah, may pa sa nang ating paking karita no? Ako nga alayid ba?
1: Pamay ko pa.

0: 5 na minute na sanga daw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nandoy idis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

Baham kinangho to po pasan mantad tambalat ti pasan mantadi munah munah kapang may ada WhatsApp kadao sanong tatuang di JLP ho munah kapang teko IMK kadao rohian ko pong kapasan kumaisan lagi mentok kumoiso kumadi di JLP tambalat ko Maria Juhan MM Suk Jennifer Jane Ayutong Linda om nagi insanan magkikinang ako sa limbahan bros dusun na sanong boh kadao konsiko.

TikTok, FB, TK Radio. Siko kumadak ton sanan ni tarun talis kada di JLP manop tanop na ditunid tagong kamayan na pangamong pokompok na ti karamayan tanong kamatan ka tapat kubi tempe na yun baho muntok dot kapelaan suab pagulo dot pupusan na kasalimbahan dito eh kayo natawan muntok tadaw ko is tadaw ko tadaw minggu kadun na pudumalo tulan ko nom muntok paguntok ko rumah sami piro-piro kaya nan idwatas pon sakit dan kosabon matangus maninggarod id piro-piro kaya nan idwatas pon sakit da daun sadapon dan otuang matangus maninggarod id piro-piro kaya nan idwatas pon sakit bumusta sakit dun hapodong talo darja celsius bumusta lasu talun hapodong apat darja celsius baham sinding tahurin apodat kau niko ngalangadon di kakopusan manta di Daniel Ronsoy ina ko pudi tampinay ang kalansanan at asanong kadapan tatuang bayna kita ko nag-isyaralin asanong kadapan sanong kapasikan manong kutulod ako minamangon terimo manhak dati da pinuhubod duwago da tikin-tikin timpo manta nila ina ko po mabarakatan to kung dahil minamangon kapiro ba ako ago manta da LP Rapel Pinos bye-bye.

May kad na po nga kan ko kayong tutunan na tumod. Nga isa pagkitanan dot kayong tutunan daton sabagid magigiyon Malaysia. May kad papasanang dot ogumuh at uwansoy megal ka perbankan magyanod pangubatan kalidasan gisom na doh ko kunan kayong tutunan dot patitikid urusan rasmi. Akan ka Irino, kasagaan daw at bayan na diti katalib na dot karadyad manikita daw ang magumupo inisiyatip ang paghupan parinta dit patahakan mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanang dot mangan intangay. Nga nung arago maykad no, tayo ka aumila man intangay nga insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad arago maykad no, atagak tayo ka haro kaundalihan dot maklumat lamus-lamusan dot may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kad diti. Poy ngapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

0: asuwaw tamoy mo.
1: Hi, kopya boss yan. Pakinangaw na.
2: Kasahimbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot pinasi, asuwaw tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Suwaw, tamay mo.
1: Hi, kopya boss yan.
2: Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
3: Sa himbaan, boss kadasan, Saba VFF.
4: Naikot kina si Oswaw, tamay.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

Hey, hey, hey! Posik, posik, posik! Kopi posik, ano dong usupag? Mana sudah pening kong api? Ah, itu Mas Anzo, do. Gumu dia sudah pengen posik, dino. Itu, maso dati, do. Mintong, do. Iti ya, pihapanan, do. Sasavan, do. Vinon. Pihapanan, do. Sasavan, do. Vinon, ni maso, no, do. Niti, mazuazu, do. Bapak, ini dati, pihapanan, do. Panama, om, nogi, iti ya, England. Pagunda pa naman om England, om ISO, pero nakatumpos iti, om bogisan kumudubo, no? Teko, dahil boss, do, English na po nga, second half, kamay di. Om, iti ya, Croatia, mihavan do, Ghana, iso, nakatumpos do, Croatia, om, Ghana, ISO po nakatumpos. Nandihan na tapay kong abi, kapi pa siya nung usupab, kumadiozo. Kami nakapiso, kumadiozo nga abi, di, ang anangan do, mintong do, iti ya, sasavan do, vinon. Nadi aus di tagal dalam musik dia sudah ngusupab di tiak ini. Ngako mo ako tuh dan kemana dia sudah tain senana tuh. Pain tanud na po tamay mo. Dahil Sabah BFM, kami na kapiso dahil kesempatan bos na pada zando pengumpang dia zunya. Tumpah zanzo da mato dia zu mama sudah pengin tong pain sokot mintong dahil TV. Ani ti tahingo dia zuma masa makin ngau dok kesembahan bos tegasan dong usupab liti kopi bos yang dong usupab mata dogo izo i benjivino ya kata main mau mohis dia zul dong usupab dot tadau minggu liti ko dupo ngapa dong vahu do buhan do konom atata sundung patu do manjo lanjo lo savan do vino niti ngat timpu timpu do niti i au maganda do toko kan ya tadi semok na pagu do ahin pupusan na buhan do ko onom nga kuwa po nga id kahansanan do ano na po yung napasaan na to ko da dasom kami na kamisa dasom do sa minggo diti avasi nga vi kaniya da id ano na po iti hansan da iso da kino so duvan iso na nasa duvan da dasom sa minggo diti dahil ka po pa si sa diozo nga vi nung kiva na po di ano iti nasa do nahanday ko inkuwa nga vi mo ika po po siya na to ko manak na timbagat dahil ka po po siya na to ko di tinga tagubangan na po to ko may paigin na po di abakas ano iti yan na kada to ko hivay do manang katuhod kuma dahil pamugunan to insan po bago sangat daw po bago do no nuan do kasipatan do sumasi mintong do kanavaon do tanaw bay no diti dahil pamugunan diti tapi na ikong abi bam yang pai nadi niti au do mengupat timpu kanau timpu na ito kau do ngo subab do timpu do jam onom onom minit niti yang pai hozong ay tanga pasingin bos do kadasan pumuhis dia zo do ngo subab do tadau bay nanti do mamaso ko binok bizok ma dia zo di mamaso do mintong do pihavanan do sasavan do vinon do kanau kanau kanau mo kinongo BFM ikot binasia so to bay mo.

Tinim po na ando jam ko onom liti na da VFM kasimban boss ka da zan ni pa hozo ni Johnny Bonis nasip aw na ihaan tibiyan boss to ko miyan pa da hozo da sumusut iti hozo di IV bakansing at bavang ko nindungan kapi po siya na dong usubab umadiyo zo nga VE so yung izon da ino hida kampung ko nindungan so makmantan da RTM bagay iti kapi po siya na usubab kumadiyo zo kampung kandungan.

Laban na jam ko nang param tumin tanong sa Fabid paguna ta ko to hozo no ng audio sa tipinay ko nga vi hozo da ano iti hozo da ha haid ni no ng audio di tino di hozo manta di losivin joingol hozo ko bago mega di hozo di Johnny Bonis nagida babang kadundungan ka dadi it mega di hozo di no ng audio di tino di manta di hozo di pason tantad gadi losivin joingol paggavado ko itong kasip itanga do salamay ka da niti ioy tanaw nga musaw zon ni bago na kuto pinataan mo itong kasip itanga do salamay kivana dati do guno bo di no antok yun ako niya nga ko po nga kapipasyan do ng usubab tambahot nga vi tambahot do sabab VFM na iti id Facebook na Saba VFM na kapaguhi Mary Chua kapipasyan ng usuba Ivenansi Swimin Sabin Kangut Nogi I Zandi Dolores Asing Maureen Kinjau Nogi I Melchior Miziol Florita Losobo Mel Andu Lucilinda Liduis Kasni Boyok Florita Losobom Nancy Lian Roger Frankie Lijawa Mega Tamay Mo Ang Alamay Paulinus Giyun Jennifer Lee Moby John Richard Binginos Judith Thomas Kopi Posyando Dongo Subab Judith Shannon Paternoster Kopi Posyando Dongo Subab Mantado Hawaii Hawaii, USA, Shannon Paternoster, Dolph Peter Doll, Victoria Ang, kopi po siyan, Naomi Joseph Golombo, kopi po siyan, anong subab kumadyo sa ngabi? Tadi, tapinay ko ngabi, kiba di iso, itiya, tudi iso ko, tudi iso do, tomod ba iti, onu opionitan, do, sa savan, vinoon, koko ka, onu, ano iti iyo no kiba na pinitan da sa savan binon om koko ono pa yo ozog ya kapasa ko doy WhatsApp kumadago WhatsApp dahil sa Babi FM nadi ayaan nadi ano o ano o sisimba mantok na tuizo ko niti pino suwat ko niti id Facebook da sa Babi FM bam kanaw timihambos mamuhis da ginapo bam poposikon ko pahay diyozu kumadiyozu di kapaposik dati joget di Robert Joe Kimsin

Tapi na kong avi kopayhan suang amin do kapaguhon na pariti nga nambit agay mantadi Natalie Audrey Fontila mantad kampung Suok Rampazan Papar. Papayhan amin do pogun i Celestina Malaning di ontok tadaw ko onom ko duvo nga padam tu buhan ko onom da jam ko duvo opod minute do min susubab da dayho id amin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota kinabalo. Mantad no do kay daniti do manudi do papoyho di Antonri Malaning in Kampung Kiaru Kuala Penyu sinakagon Bohiaw om Malaning in Nomonopo sinakagon Masanun om Mahaup in Nomonopo ngawin sa ngintindoy om Topinay walis om kinuvangan naging ngawin in Sodu Toiko in Somok. Tuso ko natinan di tungotiyagak Celestina Malaning do untuk tadaw suvab tadaw ko iso ko duvong apodom sisam buhan do ko onom do jam ko apodom duvong do nga daw do yoid kahabangan hivogu papar nga pagwe dino oviton bahay do tinan di tungotiyagak do yoid panambasangan Holy Rosary Limbahaw papar do jam ko apod do dong suvab. Moy do ato hinasan ko zo diozu suguto ku povagu kupayan do suang hamin do kumaiso na paditi nga nambit agay mantad di Natalie Audrey Fontila mantad kampung Suok Rampazan Papar. Papayo damin pagun i Celestina Malaning di antok tadaw ko onom ko duvo nga paramtu buhan ko onom da jam ko duvo opod minit do min susuvab. Dayo ed amin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota kinabalo. Mantad no do kaya daniti do manuri da papoyho di Antonri Malaning id Kampung Kiaru Kuala Penyu sinakagon Bohiaw o Malaning id nomono po om sinakagon Masanun o Mahaw pre nomono po nomono po ngavi da sangin tindoy om tupinay walis om kinovangan ngavi rin sodo tayko id somok. Tuso ko natinan di tungotiyagak Celestina Malaning doontok tadaw ko iso ko dubong padom si zambuhan ko onom do jam ko padom dufo do nga daw do yoid kabangan hivogu papar mapagawi di hoviton bahay do tinan di tungotiyagak do yoid panambasangan Holy Rosary Limbahaw papar do jam ko opod do dong sufab.

Kapayhan, dos wang hamin kumaduvo na paditi nga namit dagay mantad di Tony Wu Kang Woy mantad Kampung Hungab Pinampang. Papayhan namin na pagun i Peter Wu Kim Juan di Ontok Tadaw di Jam ko si Zam Padamiso Dodongo Subab di Ontok Tadaw ko onom ko duvong padam tu Wuhan ko onom daday ho i namin pungusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi do manud da papoy ho di Paul Johnson id lahadatu Betty Okilim id Kuching Sarawak om tabinay walis om kinovanga daginga virid sodu teko id somok usako natinan di tong tiagak Peter Wu Kim Juan do ontok tadaw ko duvo ko thongapod buhan ko onom do dayho id kabangan vatu kaapat stanga lahan Pinampang. Nga paguhi diho, viton po hai do tinan dito nga tiagak do dayho id panamazangan Sancti Thomas Kapayan do jam ko po do dong suvab. Moy do ato hinasan ko zo diozu suguto ko po vagu. Kapayan do suang hamin do tovi na napaditi nga nabitagay manta di Tony Wu Kang Woy manta Kampung Hungab Pinampang. Papaya de Bendo Pogun i Peter Wu Kim Juan di Jam ko si Zam pada miso mini to dong suvab di ontok tadau ko onom ko duvong pada mtu buhan ko onom dadai ho i hamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu mantad no do kaya daniti da manu da papoy ho di Paul Johnson i lahadatu Betty Okilim i Kuching Sarawak am tabinay walis om kinovangan day ngavi day sadu taiko i samok. Hosok natinan di itong tiagak Peter Wu Kim Juan do ontok tadaw ko duvo kontohong opod Wuhan ko onom do dayo id kabangan vatu kaapat stanga lahan Pinampang nga paguhi diho viton pahay do tinan di itong tiagak do dayo id panamasangan Sancti Thomas Kapazan do jam ko opod do dongo suvab ikakaniti ko pahayan do suang amin.

pason kayadan kumadia zui na tangkizan na paganakan to binay ang alis miaga di na ayit di tinu di mantadagay id ko sa imbahan bos karazan Sabah VFM sa nabakaso matonong ginabunin sa tumugupang timpu kayadan di ti siyono.

Mangusat tinan tumanud vinakas moy ohigang o pumusavan om tinan. Montok di kumul mantad himo gisom opadom 2 taon. Unsubon papapanaw kapagatan mamain, minspot idhamin, idsikul, toy doid community sa kukwang no onom ngopod minit tikid tadaw. Montok di kumul opadom 4 taon idsabat, papapanaw kapagatan, negadomananom, papapanaw kaloloy santoy mangusat tinan, moso vinakas sa kukwang no atus himongopod minit sa minggo. Ohigkang tinan, pamusavan, ohigkang.

copy mo siya na doon ko subab. Dabi na ko nga na ba na jam ko to some minute na doon ko subab it pagun do toko om tantu no po do manano ko doon nga vi do pagun do England na nahantoy do England pihavanan miyampay do Panama duvo pinatumpos do England om nogi it pihavanan do Croatia om Ghana nahantoy do Croatia duvo gol pinatumpos do Croatia om Ghana iso gol ya yeah? Iso no gol do Ghana tadi e mantan it TikTok ni kiwa sang hon do tabinay pinapoyho do I saw do oniti I saw do Astro ko kaom nga oniti kapasa bagia kegumuan kayo diti do kapasa do tumanud mintong do sasavan do vinon niti Mazda RTM click iso kabalay mano po diozu o download Mazda telephone pia vitovit diozu om okito no i taiko mo guna ko computer o mangana o taipo RTM click kam daiho no i okito Mazda computer nagi agagazo di gya o niti screen kamay di kani mantad do telepon pia bit of it nga so kik yo nung pa hindi ikaw ko dati day no id panginuman do kupi day no id dongongon patay day kinarut patay day no tawaw day sandakan kota marudu kudat naman na pa mo pa hindi ikaw day kaday do kupi kapasa no do mintong do sa Savan do Vinaon Maza do RTM click nga kada no po do kogul tayko aha no on iti ipagun sa kudungon dia zuhom kosimpad no kapangkis or atan bago midya om tuntu gibago kopi on iti kopi dia zuhom ako ang pangatong pinay insan po kapi ba siya nung kasuba mo may nakabisa ko mo dito nga vidi ang anangan nga vi ako na pa kukusasan magiging ako nuan mga anangan nagay ka ni kamukababago dito kita ko iso e video do viral kamay di sanguhon na zandi na mo dito at tumasan sa kagumuhan dito ako kita dito sanghon konduan niti do ianangan ko pizo do di main do bull i Lionel Messi giso mi do kahawad bagia do ko kita di niti di Lionel Messi dai ho id TV no pwede bago nung ko kita do i dumbangan nagya ko niya tatap kahawad ko iyan di ganamay bo nung anangan ko pizo may ganang ko pizo sanghon nagi magkikinangaw ako dito in TikTok Esbon Bon James dito ianangan ko piso na tinimungan do Portugal om nogi di main do Portugal dito i Ronaldo Cristiano Ronaldo na ha dadi ingko no o Portugal na ingko no o Portugal na kung ngay tayo dahil punong dito i Comozon do knockout round dito dadi ingko ka. Dali kita nga video zui ho nung mintong ko nga vi kapasa ko do mga na pwede zui iwi mo din internet nga iho no RTM click tumay mo do kita nga vi pihavanan bam do nga si pabliti makina nga pa ito ko hozo nga vi do miyaga di tia to pinay ko nga vi oo nga video zui hozo do miyaga di tia

Kapag na jam ko tu, pero ang pahumay ito dong suvab it, pagundo, toko, kapi pa siya na dong suvab, kumadiyo sa nga vi, pinapabuzo do, pasuan diyo zu, da iti, WhatsApp do Saba VFM, mega tomoy mo di minsa suvab, bo i, Elish Lilim, pinapabuzo do, pason, ka daw, pason daw iti, kumadi, abang ko kay Dominic Lim, itomoy mo, sumambayang diaw da hansan do hingasan ko manta do ituluo nu kadaw ako nagi ohivan ni ining donatus ono balnu oy aka ka di Elisha Lilim diti katuhanan kaman di John Tati Dennis Yang Marianik Basintal Helen Yong Florence Boyjol Lucia Bibi Alicia Moitin Bridget Samuel Lucidoyo Florita Kin Najil Lonely Ingang Julita Judith Om Susuvay po ikotutun om nagi ako kotutun dogo dahil nang bono po ko nga vi ka havan dahil ko po season diti tanto no po do kiva ka di Elis Shelly Lim diti nga tumay mo na po do kinaingan miampay do toko ka om on iti songyan do sumambayang toko o songyan toko kuma dahil daw ka mokiano do kasakadazan ka di Elis Shelly Lim iti in boss do malazong nga pinadahin ko iti boss o teka pason pinabuzo di Elis Shelly Lim mantat mangkatal pason di Julian Yapa Kampung Lintuhun Tambunan id kasifatan diti anangan zor pabuzo na pason pagupahayad ako ma di katawanan na pason no o Julian pason daw kung mga Bishop Datu Cornelius Piong Reverend Father Rudolph Johannes Father Nelbert Peter Father Shabil Francisco sabi abis sisters fathers nga abi kung mga Datu Daniel Kinsey kung paganakan Datu Victor Paut Koyokmen Wensley Ronald Linus Antonius Joachim William Daniel Sinakagon Yapa Sodipan Sudiman Sasi ko Jun Gundorong tumitiw om paganakan o talian bosingi om toin saran tabinay tambahot ko ngabi de son tab ko tutundago miyampay pason tabi tadaw do minggu tabi basan om avanadan takonda toin sanan manta do minamangun ka ya pason manta di Julian Yapa om i Lucia Bibi Shalom ko pepesan do ngusuba bansan do hidas tumay mo miyampay paganakan katawadan do pason nu Lucia O mamason i Lucia diti ko maritambahot ko mga di Bridget Samuel, Rita Didora, Datu Elizabeth Morris, Johannes William, Dennis Yang, Simon Justin, James Sham, Helen Yong, Florita Kinajil, Rosugud, Tempulan, Mania Gansing, Londinggang, John Tati, Lucy Doyo, Johnny Upin, Charles Loginon, Om Toin, Senantambo, Sabah VFM. Dari nombo, nopo ngabi ka, Hansan Dohidas, Kodo, Tomoy Mo, Mantan Dogo, ka, i Lucia Bibi. Dari tapi naik kong abe kita dah tu dizo di minta suvab bahaya dari tiin dan kupin dari tiin Facebook dan Sabah VFM. Oh nu oh niti pionitan do itia sasavan do vinaun om nogi do koko ka koko na ba iti i koko i tuva do koko may di panong natawaw kiva koko kang kuda mananom do koko nga awo gumu iti koko dari pagun do toko do Sabah ngayon no isa dia sukai ho na pai ho zo onu nung ibo sesuai nga kaitan ka do sesavan do vinaun om lagi do koko diti ba om yumo dia zo kana tim yang bos momohis ginapa kesempatan bos kada zan mempai duho zo ka bagu do semusut.

also manta di Popow. Tambayga. Isay, kayo ako nga bibaon ng tambayga ni. Hozo, do, sumusut na papaguriti nga. Habi ko ang i. Hozo, do, tampuvan ka. Di Joseph Lodin. Tambayg, tampuvan. VFM, very good.

0: Pasuaw to mo imo.
1: Hi, kopi bosian. Pakinangaw no.
2: Pakinangaw no. Sambahan bos kadasan Saba VFF.
3: Naikot pinasi. Osuaw to mo imo.
2: Kanaw. Kanaw. Kanaw. Kanaw. Kanaw.

0: Dama na jam ko tu tong para misa mini dong subab id paguna ta ko tu pinay ko nga bi do mamaso to ko do mano tin ni ko ta timpu mega tumay mo panakan hoso do tadaw minggu dari mega tumay mo kapasa ko manelpon ko manid konti nga ko pa nga do mamaso to ko mandad do pamahavan nga yo no ito diso ko i pino pinabuzu ko dayo in Facebook do onu of yonitan do koko taiko nogi om nogi iti sa savando vinoon dadi ka di osima diti dahi TikTok diti koko na penting ka panoda do chocolate ka om chocolate na pang sponsor do iti sa savando vinoon ka otopot nangku ka fine tunud no oniti di pino boss na din ito binay os nga onwiti okon ko iho i onwiti si Simbah Montok di i pinutudizo ko diti iwan pa di azok ya wapa nga tayo mo ito ko pumahaban sa Babi FM copy boss yan.
1: Hello.
0: Sa Kopi Boss yan.
1: Kopi Boss yan, dari di Audi Jibin.
0: Kopi Boss yan, dong usubab. Umasam yeah. Tayo rin, no? Umasam tayo rin, no?
1: Nekot, binasi, nekot daw suaw. Amoy. Amoy, masam na.
0: Amo, masam.
1: Nyigakoy, masam, nyigal ng tubong.
0: Oh, tubong. Kaya rin, no? Ba.
1: Yeah.
0: Ko po nga. May na pambusa pasan no.
1: Pagupo kumadiaw ngempet paganakano.
0: Katawadan.
1: Gano po om nga VDG day no. Hansan day das nga vida pen kerja. Om kumada tambahot ko day dua sap nya gadi. Kimrin Timfu, Bursia Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Fabian Santos, Cililim, Lonmi Inggang, Nurumbay Pito, Julita Judit, Patricia Nicholas, Stella Amando, Surita Samuel, Nancy Tai, Vanida Tony, yang pagenekan, Brenda Nande Wenson, Michelle Michael, Julia Nenong, Betty Michael Majunto, Vincent Anus, nga, Vido, kinganda eh, gisamzit, pingampay, kuno nga vina. Masyo, amo kuliya ya ito may no, nga ya ito nasuway timpu. Paso na katabihan sa Domingo, tabi pibasan ko mga nga video zu, mansan na idas, to kuno da. Eh, no, katuhadan ni Jiben.
0: Katuhadan, day na ka na.
1: Oo.
0: Yan na tabinay ko nga video, kiva do, tabinay nga video, pinapoy ho do, id manggatal. Id manggatal, tamparuli, kebi po nga umasam ka, din tamunan po nga mo voice ka. O, panong paparo po nga, home tavan, nga panong id tawaw, kadi gundohing Victor om, ano iti, magadaw day ho ka. Na, dadi iho na, magisusway ako zubo da tavan, din pagunta ko da saba. Matay mo takop mahavan da sumusud. Sa Babi FM, Kopi Boss yan.
2: Ay, Kopi Boss yan, di ka din.
0: Kopi Boss yan na doon mo, Subab.
2: May ka na gidiyaw.
0: Ay, isay ka ito di.
2: Iti mantad inanam ito.
0: Mantad inanam. Helen, tayo.
2: na, tubo na. Na, ano eh.
0: Natindu.
2: Nakatujol
0: bagi ya. Bamay na pa mo sa pasan na Sandy Helen.
2: Okay, katawadan kita Ben. Pag-upa ay dom kumadiyaw pagkanakan nung nagkikyo.
0: Katawadan.
2: Kopi ho siya nung usubab na daw minggu. Sabi, balakat asam tatapo. Di ko suwab dilay, no?
0: Oh, di po di.
2: Kumap po di sa ngobyan na DJ sa Babi FM ang pagganakan no di sabi kinaposikan kuma di Zandi Dolores Asing Lawrence Boy Joel Rory Takinajul Dennis Yang, Lucy Bibi, no, Lucia Bibi, Datuk Elizabeth Morris, Emilia Gong, Adila, Agitus John Modoit, Marius Marudin, Abdul Malik, Elis Lim, Lomi Inggang, no, ay, kunanang po yung Datuk Elizabeth Morris, siyo, masayban natin. Lucy Doyo, Julita Judith, Alicia Mochin, Lita Jihun, Julita Margaret, Maria Juhan, Apple Eric, Johnny Upin, Malaysia Galus, Om Kampay no song of yan di Sambahot sa Bago FM, Om Kinongaw di Tongawi. Ansan doon, Mabigas to ko, tumoy mo. Om kanu to ko na dado palakas to, si Mamantad Minamangun.
0: Amen.
2: Amen. Katawadan di Jeben, Om Pibawasan sa Ngurian. Siyo, Mantadago, Helen Yong, ay inanam.
0: Katawadan. Dain na kanal. Om mamaso do asapaw asam do iho id inanam kadi Zandi Helen Yong di tinu di. Nah, ha. Dadi Hansan do oniti. Au kopi zodo, au kozo do niti memang sapo asam kani tapi nego ngabe. Isap mahapan taimuan ko tiam makin ngawon dito kau Hozori Robert Vincent Om Piton Gunsaga. Sabab FM kopi bosian.
3: Kopi bosian melihat di.
0: Nah
3: kopi.
0: Hah? Kopi bosian amolia kak.
3: Oh, megan po mega. Ya di kita terlantu. Oh, inuud.
0: Nah, nekat binasi. Mamai na pamusa pasano.
3: Bi pengho kuma pai do pagina kanu, kuma di nanu da kopi bosian tadau minggu. Kanu to kanu da da kai sana tenan do sahi hinai.
0: Amin.
3: Mana gede tapi naik ku ngavite jaka jaka jadi ku megad Helena bungkus sigoy jaka ku kasiud mang yang pai da tanak da udah kopi pesian tadau minggu kasih ke pojo ko ngai da tadau minggu azun ko ngai zo di baino nan san jo da do kiwan da pe pe pen o bi de go di sembayang di su kuwan gede kawan ngudu ni agak bukit tua kawan anu na bale subain no kapi pasian tadau minggu kio hansan sudah ada temai mau pay timpon na po sinu au toko kumana gede malaka dolis tu ya anu anu gai diempong
0: diempong
3: anu na bal nu hai sudah ko ngau do ho nu hansan sudah ada hihi das kuna da dai no kio kumana lagi di Jevita, dahil lagi duya tua ui lagi sudo di Icasa, waktu sudo de kapi pasian de tadau minggu di bawah sana dia su kumana lagi ngapi de ternak udah so biabi kumana de edit so de Australia edit ngato ngerja kesehatan tinan dari Nokia so biabi makin ngau de pengan kerjaan Hansan sudah de kata kau dah ada tiket tadau mau boos tempat kau do nama tetoko do mikiap do pogun api menan ku do ii nang ku da jj jus ay nah hiwa ku pay rus
0: nah
3: anu na ba rus hiwa ku da siaw masih perdondom ku kopi musia na tetau minggu oh itas toko na udah do mentah da bayi namso hihinai da namut pada mikiap lus kutuhwadan jj ben
0: Katahuanan.
3: So, ya video sudah nak di kumelaja do kopi pesian tadau minggu.
0: Katahuanan.
3: Ya gano po.
0: Wan dina kana. Nekat finansia so to memo Hansan do i nong kapan ngabe sangi ngongong dadi nong niti nong audio zu mangan lagi ya WhatsApp do katahuanan kanto kanik. Mbak makano tiam buso toko tiam buso toko makin ngau do hozo i pong kapon dia zu kemadi nung kapan nah video zu kano kano kano makin ngau hozo di Robert Vincent namot poin pasi VFM be good.

0: Laban jam ko tu apat ng param tu min dong suvab in pogunda to ko om confusion dong suvab adi John tati mantad langkawit hamamason kumadi Alicia Lilim Verita Mandag Julita Judith Selamatin Angelin Marcelus Bri Samuel Lucia Bibi Nancy Tating Jonis Majari Anthony Sipano Frankitan Johnny Lajuman Robert Obot Mudigili Paganakan Majawa Bohiaw Andakan tawin na po nga paganakan kung sundi may paypason katabihan talaw minggo tabi pibabasan may paypalakat do minamangon o matatamis ako na daratikid tadaw kadi John Tati. Tayo mo ito ko pumahavan sa Bab FM Kopi Posian.
1: Hello, kapos nangan kasuaban niya, DJ Ben.
0: Kopi Posian na daw ngusubab. Umasam dahil na, id, at tempat, no?
1: Oo, oh, may tuwang na dyan. DJ.
0: Oh, tuwang na po. Oh, okay.
1: Aruhay na rumasam ito.
0: Eh, pwede ba?
1: Diya, pahingapus ako pa ito, tuhunan nito. Pasugit.
0: Ma'am, nung rumasam, mong katihambus na pahingapus na tuhunan. Ma'am, may na. May na tampulan. May na.
1: Ako ang lupa mo kung mapadihan. DJ, then, eh, Ben.
0: Oh, tuhunan.
1: Mamasan po, sumulit-sulit po. Pasan na tanga ko balutan natin no labi-labi ka pa Lusiata TBB ponsi ko di pasan na di Lusiata TBB narongo ko pasan na dito no i Abdul Malik i Sabin nagi i Maliagom na Sandakan nagi i Bagang Sagi na Ladruminding Yulu nagi i Adila Marius Marudim, Yagang Dok Kayo Madang, kami koyok mi ni Perus, si Paulus, nagi e, Johnny Upin, mi Rus, di Sugod, i Landi Ingang, i George Gimbo, nam nagi e, Yubuk de Pantay Tamparule, i Tumas, i Dansi, panalipaon na mamasa na tino i Dansi, nagi e, Asip, Ilongkin, yung Bun Gandarong, nag-i-Sintom, i-Jalina, i-Kondoring, kapinayin nga kuhi, lagkampung gawar ko tabulod, may kalit pagkanakan ni Sika, i-Kansan, kapinayin dahil na, i-Ingam Saturn nag i manika lid kampung ratau kota belud agumo pada latih dia nga aku handa manangaran nga pernah kingaran dai gi saum na jetam sampai ngai ko na kambalutan sampai pasal na kepisangan tadau minggu lansan tanggal dalai dah tak dito dikit-dikit ta daw. Aming kakan na dito, Ben.
0: Paguhi da ano iti, paguhi da mga ano po to da ni telepono. Kadi Simpson Gimir man ta da TikTok. Kirim salam ko man yaw ka.
1: Simpson Gimir po si pamahilo siya di
0: Johor.
1: Paro dito.
0: Yeah.
1: Lani Juan ko na siya mamasan. Mamasan siya da pigum. Pasan na dito, Simpson Gimir. Iuliam na ho di at sakit-sakit na wala ikot eh.
0: Wow, okay. Katawaran tampulan. Ano ka na?
1: Oo.
0: Masibatan. Bago pinapabuso pa Sunday, Simpson kumadi. kumadi tampulan ni Tino ni. Om, kadi kadi tatabag niti. Mantad tawaw. Pason kumada sinakagon atong sinakagon majaway om sinakagon banadi ka. Hansan sa'yo ko nga, sinakagon niti. Tapi pasyan na daw nga subab. O, minta kayo bago WhatsApp dahil sa Babi FM. Sumusut na pwede tinga yung Floreta Kinajil. Tapi pasyan na nga subab. Mamason kumadi. Mamason o mahumusi pason ngavi ka. Di Florence Boyjol, Helen Yong, Justin Gabriel, Dolores Asing, Ellie Slim, Joseph Potilo, Adila Duvanson, Amelia Gom, Marius Marudim, Ingam Satu, Jennifer Mangka Koisun, Om Tampay Nogison, Tobi Aukunait, Id Pason Ku, Ano Abalyozu, Ansan Hidas, Tumay Mo, om tabi tadau minggu om tiang besok toko piamuhutan do namu toko do poin pasi om piamasan kuma dia sudah toin sanan kadi Fretaki Najil om i kadi Richard Binjinos kopi siang dong subab tadau minggu kuma ada makina udah kesimpan bos kadazan au hivan itu pinai George Mining tega om Simon Justin ketahuanan mantan Richard Binjinos kampung Tinduzon sugod bah om tapi aku ngawi kan aku kinong toko hozoi pong kapon dia zu kuma di nung kapan ngawi dia zu hozoi di John Maranjun om Francis Joannis kanau kanau kanau mau kinong.